0: pangalan pa lang nimo, gikilig na ko. Samot na og pareha na tag-apilyedo. Hayan na!
1: Di na mabugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Rubilin Rosales, Sandra Pael. Lami na ang tulog, lami na ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na ni. Nakain na ang sampuan. Barley, wala to sa, kaya lang po na mo. Dili namin ang problema sa barley.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
4: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagun D, Vitamin C, Sodium Ascorbate at B Complex Vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Maabot mo pa ba ang pangarap mo kung may sakit ka na? Stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.

Sa oras sa FMR, 18 minutos sa managalagubang tak na sa alas 8 sa buntag. Doon sa romantiko lang kahapon yung gawa until 9 o'clock. Woman.

0: Nakikinig ang FMR. Favorite music radio.
1: Magbulat mang gani ng bagol og bunot nga grabe kapilit, kanapa ka ang imong gugma nga Ate Craig gagunit. Why? Hala no!
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.

0: Sunday Classics. Favorite music radio. Kini ang 101.9 FMR.
1: Favorite music radio.
0: Kini ang FMR.
1: Favorite music radio.
2: Huwag mong hayaang lamunin ka ng kalungkutan. Hayaan mo nang ako ang lumamon sa'yo. Why? Hala no!
0: Sunday Classics. Mga old songs na dili lang paminahon, kundili makapabalik sa atong kagahapon. Sunday

Yes, 101.9 ABMR Davao. Be my lady, Martin Ibera, mga ka-vibes, ka-pamilya. Oras, 5 minuto sa namudang at andag na sa las. Ano ibig sa buntag mo natin? Oras! Salamat na lang kayo sa inyo hang ganun ang ipagpaminaw. Hangtod sa na Domingo pohon. Pansadili pati hingpit ng pagbulag sa kanginan. Good morning, idol. Request ko kanta ni Bing Rodrigo, Dinayang Pagmamahal. Salamat. Gigan ni Felix Dilima Lorito. Minaw sa inyong mga orang sa ground. And may pagpaminaw, sab. Namahaw ni mga orang sa ground si Juni Tagalog. Bundag ni mga bosing, Juni Tagalog. Yan sa may Dabao di Oro. Salamat sa inyong pagpaminaw, paglanog-lanog. Musunod na mga galas si Kid Libunaw sa programang... Detail sa mga programa, Kid. OPM Sunday from 9 to 11. Yes, duha ka oras inyong mag-auban si Kid Libunaw magigala sa OPM Sunday. Agad nandun sunod Domingo pohon kita maglanog-lanog si Dudes Romantico sa 101.9 FM Davao. Salamat sa mga taga 96.7 FMR Davao de Oro, sa mga taga 89.5 FMR Davnor, sa may Tagum City. Salamat ka nun ay. Eskerda na si Dudes Romantico. I'm gonna leave you my final song, something from Bing Rodrigo, May Silangan Pa. Ang taong nga malampon, dili halayo sa balaing legit noon. Happy Sunday.

0: FMR
1: Favorite Music Radio.
0: Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: Mayong buntag mga ka-vibes, ka-pamilya.
1: Sumulat ang aking anak.
0: Kaya nasabi nyo hang
1: ako ay
0: amigo.
1: At agad ay
0: Kuya Parago, makiguban ka ninyo hangtod alas 11.
1: Ika, dalian mo lang.
0: Morning, good morning. Happy Sunday sa tanan.
1: Ay may iba nagtag.
0: Banik ko niya ha, kutod alas 11 ha. Request lang. Ito ang cellphone number
1: 0951-530-7462.
0: Live taron, kapamilya kabites, sa 101.9 FM Radio Davao og FM Radio Davao 89.5.
1: At ako
0: sa inyong mga request niya, Tagalog, OPM, karaan.
1: Ang dalawa kong anak sa malayo nakatingin, matay na mo.
0: Sa inyong mga request, Tagalog, OPM Tagalog, ito makaraan, no? Again, dali mo sa 0951-530-7462. Diha mo text kay atong taga-agpagtagan. Request lang.
1: Gawa namin.
0: Ay mo gaulaw.
1: Bakit ngayon ay tatlo na? Mahal kong asawa may kasama.
0: Sa ating mga avid listeners, kutob, dalas 11. Rabunta.

Again, alas 9:05. Diya ko ang first song from Freddy Aguilar album. Shout out sa tanan minaw karon sa tuang entrada sa atong OPM Sunday Classics. Freddy Aguilar.

0: MR
1: Favorite Music Radio.
2: 'Sa panahon karon, salog na lang in town ang musalo nimo kung mahulog ka. Why? Halano.

0: siyudad. Alright, dala sa Noybe 17 na kinagihapon inyong kauban, Kuya Parago. Daga salamat sa pagpaminaw sa may Mintal, Mintal Davao. O gadiya sa may Ulas, lanog-lanog medere, Kuya Parago. Kaya usab sa may Maa, Davao City. Ubos lang din sa tuang station, ang FM Radio 101.9. Again, sa mga mag-request at OPM, ato ang cellphone number 09-51-530-7462. Pwede po mo sa ato ang hotline sa FM Radio Davao ang 0968-353-6944. Once again, on air, is Kuya Parago.
1: Ako ay nabigla at agad.
0: Daga salamat sa paglanog-lanog diya sa may bangkiruhan area. Mga matadero, jambolero,
1: si inay ay may
0: bolero,
1: tataksil sa'yo, ha? Ama.
0: Ang sabay na apoy daghan diya.
2: Ay,
1: Kuya Eddie, ang sinapi.
0: Tuba-tuba lamidre, Kuya Parago. Yes, kana, kalami, ana.
2: Ay,

0: Kuya, para ko request kong song, muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. How di ay? Pwede din na ibalik. Mabalik pa din.
1: Ayaw!
2: Matalim na mula halos nakapikit.
0: Kuya, huwag mga request na rin. Muling ibalik ang isa po kay Alaala.
1: Ayaw!
0: Ano ba yan?
2: Ang masakit, ako'y natataka. Dalawa naming anak.
0: Happy, happy listening. This is my Agdaw, Davao City. There is Agdaw, Agdaw, Agdaw.
2: Mahal na siyang iba. Anong lupit naman dalapa.
0: Nagunsama mo diya sa Agdaw. Nagunsama mo diya.
2: Napakasakit.
0: Nag-inuman. Inuman di ay.
2: Ng aking buhay napakasakit.
0: Alright, sa ito pagbadayon ato ning i-play dayon inyong request eh, basta kamu ako kurog.
1: Ang
2: gagawin
0: muling ibalik ang tamis ng pag-ibig gikan ni sa album First Cousin og Alaala by White Lies. Heads up! Come on, amin now sa 101.9 FMR Radio o 89.5 FMR Tefnor.

0: mo, murag junk foods. Dako kayo burot, pero gamay ra ang sulod. Why? Hala no!
1: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved drug.

0: siyudad sa bansa.
1: Alright, balik ta ka pamilya. Alas 9:33 na karubutaga.
0: Ang kumita ng pera.
1: Once again, on air, this is your Kuya Paragon.
0: Tunog pa ang
1: from 101.9 FM Radio.
0: Tulog ang
1: dini sa dakbayan sa Davao, nga naglanog-lanog karbuntaga.
0: Umilis na ang araw upang ako'y makabalik.
1: Happy, happy listening diha sa may Hong Kong. Pwede basta-basta niya. Hong Kong. Diha kay Lorna.
0: Makaipon mag
1: Ma'am Lorna nga gwapa. Good morning ni mo diha, ma'am. Morning ba sa Hong Kong? Ha?
0: Kuya Eddie.
1: Yeah, sa Hong Kong. Basta, namiya ng mga lugar at tuon siguro, no?
2: Good morning!
1: Nakagwapa daw diha.
0: Kuya Eddie. Sabihin.
1: Salamat sa pagpaminaw, ha? Ma'am Lorna diha sa may Hong Kong.
0: At ako ay natuwa sumulat ang
1: life has no meaning without music.
0: Ako ay nabigla at agad ay
1: mao nga kanunay atong mahalo ng musika.
0: Uwi ka, dalian mo lang sana
1: maing pagpaminaw diya sa may buhangin.
0: Nagtataksi.
1: And of course diya sa may kabantian, sa mandog. Good morning, good morning. And also happy, happy listening to Kuya Luloy or Kulyo
0: ng aking bu-
1: na naminaw karong puntaga.
0: Napakasakit, Kuya Eddie. Sabihin mo kung ano ang gagawin.
1: Good morning, Kuya Parago. Asa naman among request? Tanging Sayo by Jerome Abalu. Taon-taon lagi, dali po kayo.
0: Akong anak sa malayo nakatingin.
1: Request na mo, Kuya Parago, o tanging ikaw. Proudly kami diri sa Jose Abad Santos. Morning.
0: Hawak na
1: tama, taga diha na si ko ano, si kanang singer sa tanging ikaw, si Sander Khan. Sige, pagbigyan ko na kayo.
0: Aming anak, bakit ngayon ay tatlo na? Mahal kong asawa.
1: Okay, so maunin niyo ang request, ha?
0: Iba
1: by Jerome Abel.
0: It naman
1: dinhi lang sa 101.9 FMR Radio.

0: duha ka adlaw ra mantika gustong makauban adlaw-adlaw. Why? Hala no.
1: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule mao ang milagrosong halamang gamot na makabuhay na nalakip sa Philippine Herbal Medicine sa Pilipinas na aprobado sa Department of Health. Ang regular na pag-inom o duha ka kapsula sa EXL Makabuhay Plus Capsule matag adlaw ubanan sa maligamgam na tubig makatabang sa hinsong na panglawas o likay sa bisan unsang balatian. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule usa ka powerful antioxidant, anti-inflammatory, antiviral, antibacterial, anti-cancer, o anti-malarial dietary supplement. EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang kinatibok ang solusyon alang sa simsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved drip.

0: buto. Balik tama ka pamilya ka vibes. Atong oras alas 9:52 na. Palihog ko sa pag set diha sa inyo mga daot nga orasan karong buntag.
1: Yung kamay masusunog pa ang kulay.
0: Ayong pagpaminaw diha kay Kuya Luloy Orculio. Ang gwapong taong di basta-basta.
1: Ako'y makabalik.
0: Certified kuan po niya, certified lover boy.
1: Upang makaipon
0: si Kuya Luloy Orculio.
1: Napakasakit Kuya Eddie.
0: Shout out daw diya sa may Kalinan. Kahana dahil sa taga Kalinan na Minaw Stu, ano?
2: Good morning.
0: Happy happy Sunday. And of course diya sa may Tamugan area.
1: Sabihin mo kung ano.
0: Shout out me diri Kuya Parago sa may Puan Car Display Center. Morning, morning.
2: Good morning.
1: Ako ay nabigla at agad ay
0: shout out sa among boss Amo Sir Raman.
1: Iuwi ka.
0: Ayos, ayos, ayos, ayos.
1: Si inay ay may iba nagtataksil sa
0: request me Kuya para guhit ng palad.
1: Napakasakit.
0: Kasi gani singer ani guhit ng palad.
1: Ang sin
0: ah, patudlo na lang mo diha sa kanang mga tigbasag palad diha.
3: Ay!
0: Happy happy listening di ay kay Mayor Kulot Inuhalis di sa may Governor Hineroso. Good morning, Mayor.
2: Good morning.
1: At ako ay umuwi gabi na.
0: Thank you sa inyong pagpaminaw.
1: Ang dalawa kong anak sa malayo naka
0: naminaw midari Kuya Parago sa may Dato Balong
1: mula
0: sa Wata Davao del Norte.
1: Dikit na.
0: Thank you kayo sa inyong pagsuporta.
1: Kamay
0: may lansunis niya.
1: Ang
0: sa Tagum City mga ka-vibes, ang Durian Festival. Taghanag mga lami ang durian ng gawas, no? Lami juga. Problema kay wala kita ipalit ba?
1: Iba.
0: May nagmang libre ni Kuya Luloy Orculio.
1: Ang aking pera. Napakasakit.
0: All right, dito maglangan sa request guhit ng palad. Tabog hapo na minaw sa 101.9 FM Radio o 89.5 FM Radio Dev. Kinig hapo ninyong Kuya Parago Onbo.

0: ini Anguan 1.9 FMR Favorite Music Radio Damau.
1: Favorite Music Radio Classic OPM
2: Ang mag-aawit na bisan dugay na naagihapon sa atong kasing-kasing ug nagpabalik sa atong mga memories sa kagahapon. Classic songs, classic memories. Classic OPM. Classic OPM with Kid Libunaw.

0: talaga.
1: Alos 5 na, kapamilya ka vibes. Nagagahapon inyong Kuya Paragawa.
0: Kung kamay masusunog pa ang kulay sa aking
1: pag- sa ito mga chat. Naghanag-chat sa ito, Adrio. Morning, Idol. Shout out mga kauban nako diri sa balay. Si Johnny ko nga natulog April, J-Lord ug akong anak nga naa sa Luna. Iyang asawa nga cute nga mga anak. Salamat sa pagbasa, Idol. Salamat po. Ari ang request, Iniibig Kita by Roel Cortez.
0: Kuya Eli, sabihin mo
1: 89.5 FMR. Good morning there, Ganet Galan. Morning.
0: Ang aking anak, ako ay nabigla at agad ay lumuha.
1: Idol, Kuya Parago, go go go, may buntag. Nagpalanog-lanog ko diri sa pangimako. Kuya Parago, request kong song.
0: Tataksil sa'yo, Ama.
1: Para song by Willie Garty. Nasaan ka? Tibok ng puso. Hain ang utlanan. Pakyaw, pakyaw, pakyaw, tinadaanin.
2: Ay, ah!
1: Alright, thank you sa imuhang request.
0: Sabihin mo kung ano ang gagawin. At ako ay
1: duha nanak. Ang sabi niya, okay.
0: Ang dalawa kong anak sa malayo.
1: May pagpaminaw diya, Loloy Orkolio.
0: Inamumula halos nakapikit na ang kanilang kamay.
1: May pagpaminaw diya sa New Corilla, Davao del Norte.
0: Ngunit ang masakit
1: pugi man di ka. Di ay. Ayaw pa taka-taka. Di ay taka-taka.
2: Ayaw!
0: Ngayon ay tatlo na.
1: Napay nag-chat. I love you, upaw.
0: Ama na siyang iba.
1: Sure-sure na I love you.
2: Ayaw!
0: Alaba ang aking
1: kinisi ko ano. I love you ni si Luloy Orkulio.
2: Ayaw!
0: Kuya Eddie.
1: Alright, sa nag-request
0: ng aking buhay
1: sa EJS na sayang na sayang talaga.
0: Kuya Eddie,
1: ako'y dalit sa inyo dinilang sa 101.9 FM Radio, 89.5 FM Radio Defnor.
0: Kuya Eddie,
1: magbabalik pa si Kuya Paragon.

0: dik man untak ni mugahi ugulak ni muduai.
1: Wai!
0: Alah no.
2: Dik na mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Dolores Dimaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailan yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
2: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.

0: tulay.
1: Good morning, Kuya Parago. Shout out ko sa Banabels. Nako na si John Polistico. Nadaghan kaayo gilabhan kay naka day off man. Listening from Barangay Balingaing Tugbo. Request dayon kog song I Have You by Carpenters. OPM tayo mama. OPM Tagalog. Dilita ka ng OPM Classic. Ang sinapi. Pangita di og karaan nga Tagalog ka na siya pwede.

Naomi Dries, Lizada Turil. Shout out mi diha, kuya. Si At-At. Oga, si Babes nga naminaw karong buntag.

0: Minaw midiri sa Katalunan pikenyo si Pipito ni Kuya Parago. Hey, good morning, Pipito.
1: Mahal kong asawa.
0: Nindot ang imuhang mga music, Kuya Parago. Maka in love.
1: Lupit naman.
0: Napa din aro. Alright, from Richard Reynoso. Di ko kaya. Ngano ka, nga di man ato kaya. Sa mga loyal dyan, dapat kakayanin.
2: Ayaw!
0: Only here at 101.9 FMR Radio. Kuya Parago,

0: kung ang chinilas makasabot, dugay rating alin ang larga tungod sa baho si Mutiil. Why? Hala no!
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
2: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong ibati nga hanap akong pananaw. Ang panday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Umutor kong igno na ginutuloy ko kung sa akong angay. Ipumarong na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Kabangan ko na nga hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naayag, ipamati parehas ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa

0: 101.9 FMR Favorite Music Radio Davao. Vibes more for
1: life. Favorite Music Radio Classic OPM. Ang mag-aawit nga bisan dugay na naagihapon sa atong kasing-kasing ug nagpabalik sa atong mga memories sa kagahapon. Classic songs, classic memories. Classic OPM. Classic OPM with Kid Libunaw.

Ka pamilya ka vibes sa alas 10:37 na. Kapit na tamo man ako tubod alas 11. Salamat kayo sa mga text messages, mga chats. Thank you so much. Grabe ang inyong pagmahal kang kuya para. And of course, sa inyong mga request ay sa tanang mga kuan ron, mga barbershop, may paggupit-gupit di ha. Kami na lang magtarong di ha. Kaya basig, masipiat ka ni gupit, daghagpahak, upaw ginaritsa. Upang makaipon magti. Wala kay utang ni mo ha, ganit sa galan na nasa barbershop. Na-play na ako ang imuhang request. Thank you kayo sa mga naminaw. Tanan-tanan ka itong mga magtiayo, naglaba, nagkusukuso. Ang uban, hayahay kayo, kanang nagtuba-tuba. Labi na diya sa may Pakibato area, daghan kayong sugong diyan ang awas.

0: Happy happy listening sa mga taga Tagum City. Marami taga Tagum. Lanog-lanog na dinapit. Thank you kayo ha sa ipagpaminaw di ha ha.
1: Kuya Eddie, ang sinabi ng aking
0: good morning po diha sa may Pulukon, Lamanan, Kalinan, Davao City.
1: Sabihin mo
0: Minaw Midri, Kuya Parago sa Kalinan Relocation Site.
1: At ako
0: sige, salamat kayo, taga Kalina.
1: Gabi na nang dumating ang
0: good morning, Kuya Parago. Lanog-lanog ka diri sa Habana Compound, Tugbok District.
1: Matay na mumula halos ni
0: thank you so much.
1: Ikit na ang kanilang kamay may hawak na mariwala.
0: Mo ba ni ang imuhang text line, Kuya Parago, sa 101.9? Amo ni siya? 0951-530-7462. Sa mga nag-request from Kapalong, si Ma'am Flory Incabo, ang iyang request, iniibig kita.
1: Ang pera.
0: Oh, di ay yun.
1: Napakasakit.
0: Okay, so dito magduga na. Iniibig kita. Ano sa man magsugod ang pag-ibig? Dito sa high school. And of course, doon nag-request of High School Life by Sharon Cuneta. Okay, basta ka mo. Ako, kuro.
1: Oh, yeah. Napakasakit. Kuya Eddie.
0: Thank you so much, Kuya Parago, from 101.9 FM Radio.

0: MR
1: Favorite Music Radio.
2: Kung ang baboy makasulti, basingiing nan ka na nga. Beshi, pag diet sad usahay. Why? Hala no.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: This is Virginia Romano, 71 years old. Lanang, Davao City. Nidala ko sa ospital ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opira kay financially walang wala gid ko. Salamat sa AXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize po ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ako sa AXL Makabuhay Plus, so capsule sa buntag, udto, pagkagabi, to capsule din. Salamat, EXL Makabuhay Plus. Imo kong natabangan.
2: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay.
4: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.
5: ACS.
4: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
5: ACS.
6: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
5: ACS.
7: Classic OPM. Ang mag-aawit ng bisan dugay na naagihapon sa atong kasing-kasing ug nagpabalik sa atong mga memories sa kagahapon. Classic songs, classic memories. Classic OPM. Classic OPM with Kid Libunaw.
8: Libunaw. Libunaw.

Dar salamat ka pamilya, ka vibes. Ako po yung magpapaalam na sa Tagalog. Sunod Domingo na punta pohon mag-uban-uban. Kuyog ninyo sa Kanunay on Air, si Kuya Parang. Salamat kayo sa inyong tanan karo Domingo ha. Sa aking pagtulog ang laging ina. Ako'y bilin sa inyo ha ang last song. Is na ang araw upang gikan kay Kitsi Nadal. Babay na salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Happy Sunday sa tanan. Malipayong pagsimba o malipayong paglingaw-lingaw. Thank you so much. Babay na si Kuya Parago din sa 101.9 FMR Radio and 89.5 FMR Radio Devon.

0: The time now on FMR. It's 11 o'clock.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation.
2: Kini ang FMR.
3: Favorite music radio.
2: Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwan pa premyo sa EXL Makabuhay Plus, ABS-FM radio stations ug radio station partners sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaugkaog dagkong pa premyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na. Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto ug sakto ang detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
4: Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa ABS-FM radio station o ubang mga partner radio stations.
5: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Emilyn Dabalos, galang sa bangkeruhan. May nandat ko siya yung nun. Baka tulog kag maayo. Lami imong tulog ba? Ang imuhang pagpaminaw ganit. About sa barley, makabawas ko kag pemi sa barley.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Di ko mabuhi og mawala ka. Linya sa kong ex nga hantod karon, buhi pa! Ay! Hala no!
3: Governor Engineer Raul Mabanglo.
4: Para sa infrastruktura, gisugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mokaylap hangtod sa kabukiran. Ang Kapitolyo mismo ang muduol sa katawhan sa Davao de Oro para dili magpalisod sa ilahang panginahanglan. Kini nga promise, kini nga commitment, amo na kining gituman, pinaagi pa lang sa within nato nga 100 days.
5: Di na mabugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Rubilin Rosales, Sandra Pael, Maa. Lami na ang tulog, lami na ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na ni. Nakainom sa ampuan. Barley, wala to siya. Kaya lang po na mo. Dili namin ang problema sa barley.
5: Di na yun mabugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
8: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega-3, Heart Friendly, og ang Powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Kama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.

kinasing-kasing na nagpasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.

0: pag-ong Cantinan Bank ATM Card. Alang sa inisyal nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisitaha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Cantinan Bank nga duol kanimo. Sa Can Bank, together, we can.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Ako si Dominador Bio Kay Senior sa Nusay Torrel, Davao City. Tukad na kayo ng kong Magnum C capsule o kape. Napay gibata gamay, nawala yun. Kalawin sa ginoon, nawala yun. Munang bingting, yan ako na inam. Kadadla yung frenom. Kasi sa kadlaw, kapag kong inam, kalima aning Magnum C capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ginyo kung gusto nyo. Pati lamia yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Rejume Distributor, Ruta Pharmacy sa Kalina o L3 Pharmacy.
4: Makipiesta at makisalo na kasama ang M-Core dahil hatid namin sa inyo ang M-Core Festival. M-Core Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdag kita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa M-Core ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa M-Core Festival. M-Core Festival.
5: Pretty Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
6: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
4: Dolores Dimaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailang yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.

ma. Murag sugal. Bisag pildi na ka. Sige lang gyapon kag all in. Kay abinimog na ay milagro. Why? Hala no.

0: kami, kinasing-kasing, nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 2 o'clock.

ma. Murag sugal. Bisag pildi na ka. Sige lang gyapon kag all in. Kay abinimog na ay milagro. Why? Hala no.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 3 o'clock.
2: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Alas 18 sa kahaponon, kapamilya ka vibes. Og welcome sa atong programang FMR, Favorite Mix of Rock, right only here in FM Radio 96.7 FM. Adlaw kita karong Domingo, kapamilya ka vibes. Pizza size sa bulan sa September, tuig 2026. Mayong hapon kanyong tanan, asa man mo karong dapit labot nila nga tuwang programa. Kabaranggayan kalungsuran, sakop din sa probinsya sa Davao de Oro. O siyempre sa mga kasikbit usab nga probinsya, Davao del Norte, Agusan del Sur o del Norte. Mayong hapon kaninyong tanan. O sa mga nagtanaw karon sa tuwang FB Live, don't forget to share kapamilya ka vibes. O para sa song request and greetings, pwede tamo call or text sa itong hotline number 0951-220-0478. Pusbon ko kapamilya ka vibes sa itong hotline number 0951-220-0478. Kining takna kapamilya ka vibes sa tud ka nato ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel G.R. Zamora sa lungsod sa Mungkayo, Senior Board Member Cole Herb Zamora Absay, SB Member Yuwil Zamora Absay. Ibanin ko ninyo kapamilya ka-vibes sa tuwang duha ka oras nga programa ng FMR, Favorite Mix of Rock. Tamantala 5 na nga tuwang programa. Ako ninyo makauban karong hapuna. O siyempre sa tanang mga naminaw karon maayong hapon kaninyong tanan mga kasilinganan kapamilya ka-vibes, suking tig paminaw, solid followers and listeners. Maayong hapon kaninyong tanan. Maayong hapon mga ka-vibes, maayong hapon kaninyong tanan. Daghang salamat sa inyong walay hunong nga pagpaminaw, pagsuporta sa itong programang FMR, Favorite Mix of Rock. Isa nasa man mo karon dapit na abot nining atuang programa, naamo sa inyong trabaho, nagbiyahe, nagpahulay sa balay, o nagkapi-kapi mo diya, unsa man karon ang inyong gihimo diya karon, nag-inom ba mo karon ng juice o nag-shot-shot ginagmay? Uban sa mga kasilinganan, mga tropa, mga higala, mga kaparintihan, mayong hapon kaninyong tanan, salamat kayo. Kaya gihimo ninyo kaming kabahin sa inyong hapon karong adlaw. Ay naot nga pinagi sa tong mga rock songs o mga mensahe bisan sa yano nga paagi. Makahatag kami og kalipay, inspirasyon ug kusog sa pagatubang sa matag adlaw. Hinumdumi nga ang kinabuhi, dili kanunay hayahay kapamilya kabayb. Adunay mga higayon nga mura kitag usa ka rock song. Kusog ang beat, usahay melo ug usahay puno sa emosyon. Apan importante, padayon sa pagbarog ug padayon sa pagpaningkamot diha sa tuwang tagsa-tagsa kakinabuhi. Kung adunay mga problema kapamilya ka vibes, nga atong giatubang karon og ayaw gyud paghunong sa paglaom ang matag-unos nga mo agira og matag kapakyasa na doon eleksyon nga makatabang ka nato nga mahimong mas lig-on o mas maayong tao. Atong oras kapamilya ka vibes, alas 3:21, magpadayon kayo po ng ato ang programa. Humanining pipila ka mga pahinomdom.
1: The time check was brought to you by
2: Board Member Colherb Zamora Absay.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
4: Ang pagpaningil sa utang, murag horror movie. Ang naningil ang nahadlok, ang nangutang ang isog. Why? Halal.

0: kinasingkasing nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 5 o'clock.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Nahatod ka ninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa mga partner radio stations.
4: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Fishman Lacamora taga Tagum City. Nagainom ko og Magnum C herbal coffee na akong gibati nang namagutay kapuyon ko bagikan ko nagtrabaho na inom jud ko anang Magnum C herbal coffee kay kondisyon man akong lawat dili ko kapuyon wala lang labad ako ulo dako jud makatabang ang Magnum C herbal coffee. 50 bukod og barato.
4: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.
7: Kamu ba na sayod ng Melvent Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian, Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil o ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Halal Certified o Organic. Congratulations, Melvent Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City sa mga suking customers o kaninyong tanan ang maong award. Alay namo kaninyo. Daghang salamat.
8: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day with proper diet and exercise. Kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ahoy! Kidney care time!
11: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
12: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Makipiesta at makisalo na kasama ang M-Core dahil hatid namin sa inyo ang M-Core Festival. M-Core Festival. Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at nagdagkita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Tilang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa M-Core ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa M-Core Festival. M-Core Festival. Pretty Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
14: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Orial, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko o makatabang yun sa ako ang health. Diridyo ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bag-og yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong sukil butika na malapit sa inyong lugar.
7: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega-3, Heart Friendly, og ang powerful Moringa Olifera o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalis sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
10: Makipiesta at makisalo na kasama ang MCOR dahil hatid namin sa inyo ang MCOR Festival. MCOR Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdag kita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa MCOR ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa MCOR Festival. MCOR Festival. Pretty Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
11: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: kinasing-kasing nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 6 o'clock.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglong.
3: That in this province, in this part of country, we are living example that ours is not a perfect province, pero naningkamot kita nga itaas ang atuang integridad o credibilidad. And I hope that in 101 days and beyond, you will join us. Kuyugan ninyo kami. We thank God for giving us the strength. Dili sa yon mamahimong leader. Dili sa yon ang mamahimong leader sa usa ka nagbulag-bulag nga probinsya. But I think God has plans, and His plans are always better than our plans. And the rest of the years, still, let us continue trusting His plan. And sayod ko, tanan, makapot nato ang kalambuan sa Davao de Oro.
4: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus, ABS-FM radio stations ug radio station partners sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na. Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL product sulod sa envelope isip proof of purchase, dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto ug sakto ang detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug kumanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa ABS-FM radio station o ubang mga partner radio stations.
5: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
7: Good news! Davao de Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro.
9: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza, at marami pang iba. Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.

0: This is FMR.
1: I'm the bad.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: EXL Makabuhay Plus, haping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
4: Makabuhay!
5: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Well, Pedro Galindo. Almeda, Barangay 3090. Lami, wapo. Anya, barato. Halian ko sa akong sakit nga diabetic. 5.25 akong sugar karon. Sa una, 12. Pag inom na ko, Magnum C. 5.25 lang akong sugar. Anya, barato. Salamat ko sa Magnum C.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungco, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.
8: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega-3, Heart Friendly, og ang Powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Kama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.

0: kinasing-kasing na nagpasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 7 o'clock.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
3: Emeline Dabalos, galang sa bangkeruhan. May nandat ko siya yung nun. Baka tulog kag maayo. Kami imong tulog pa nun. Ang imuhang pagpamino ganit. About sa barley, makamawas yung kag peme sa barley. Barley coffee. Magnum C, mas nindot imong tulog kung makainom ka. Pwede na kadili ka batiyo ng gutom ba? Epektibo, barato po.
2: Di na yun mabungan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
5: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
7: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro.
9: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
12: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
13: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
14: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
15: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagatiman sa imong kidney. Ug sa imong panglawas.
16: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
17: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat
18: gamitin.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Nasir Ija, 48, Barangay Sambulawan, Midayat, North Cotabato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bituka ko, malala na yung torture ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog, hindi na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko at ang EXL Makabuhay, ginamit ko tatlong beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan ko ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Looking for

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.
1: 8 o'clock.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. Mateo Kabanata 5, Talata 9.
3: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ania na ang bagong Kantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Kantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Kantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan, ang Kantilan Bank ATM card pwede na pud magamit sa tanan BankNet ATM network tibuok Pilipinas. Oh, unsa pa imong gihulat? Adto na og pagkuha na og bag-ong Kantilan Bank ATM card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang sa dugang kasayuran, bisitaha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Kantilan Bank nga duol kanimo. Sa Kenbank, together we can.
5: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Rubilin Rosales, Sandra Pael. Lamin naman tulog, lamin ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na mi. Nakain naman sa ampuan. Barley, wala to sa, kaya lang po namo. Dili namin ang problema sa barley.
5: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, ug Bria Pharmacy.

bisita ha ang Royal Touch Massage and Spa located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisita ha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee, 17-in-1. Every time magkape ko, dili dahil ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya nga. Maayagod siya. Namoy mga gibati sa lawas. I-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule. O ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot yun na siya. Proven at tested nga. Quality product yun siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Looking for-

0: Family. Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Ako si Dominador B.O.K. Senior. Sa Nusay, Turel, Davao City. Tukad na kayo ng mga Magnum C. Capsule o kape. Tapos iba tayo kamay. Nawala yun. Kalawin sa ginoon. Nawala yun. Munang binting. Yan ako na inom. Kadadla yung penom. Pinakarlaw. Kapag kami inom. Kalima. Ano Magnum C. Capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ko ninyo kung gusto nyo. Pati lamiyag yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Rejume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o L3 Pharmacy.
3: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Palata 5.
4: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
5: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
8: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Save pakasayahang picture nga friend naman mo kutob. I-delete na, oy! Why? Hala no!
3: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
4: That in this province, in this part of country, we are giving example that ours is not a perfect province, pero naningkamot kita nga itaas ang atuang integridad o credibilidad. And I hope that in 101 days and beyond, you will join us. Kuyugan ninyo kami. We thank God for giving us the strength. Dili sayon mamahimong leader. Dili sayon ang mamahimong leader sa usa ka nagbulag-bulag nga probinsya. But I think God has plans, and His plans are always better than our plans. And the rest of the years, still, let us continue trusting His plan. And sayon ko, tanan, makabot nato ang kalambuan sa Davao de Oro.
5: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi. Asa man galami ka una, no?
9: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
10: Hugo Bistro.
11: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza, at marami pang iba. Saan ka pa?
12: Tara na!
11: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
12: More than good pizza.
13: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
15: Dolores Dimaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailang yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
14: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
16: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
17: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta. Padulong sa ubang bangko gamit ang PCnet o InstaPay. Magkabayad o bills. Makapalit o prepaid load. Makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store. O pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
18: Kayawe ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5. Ang mabuting balita
1: ay hatid sa inyo ng MX3.
19: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.

0: na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
1: Prudensya Altirado, tapos sa Gapanapo, ay, kasundin ako sa Magnum C, sir. Doon lang ako kung nagtatapit ang Magnum C. Kaya pagkadoong ako sa iyong radyo ka, ay nana, kadadlo ako nagtatapit sa Magnum C. Bago kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, katang natin mga palatiang ginagmay. Masalamat ko sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya. Naparapurapod!
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa. Royal Touch Massage and Spa.
1: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purok 7 Poblacion na Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
2: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa, lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

na bitong tuslokon imong kilid kung virgin pa ba ka? Nga no, naa sa kilid ang bangag? Why? Hala no!

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
3: That in this province, in this part of country, we are living example that ours is not a perfect province, pero naningkamot kita nga itaas ang atuang integridad o credibilidad. And I hope that in 101 days and beyond, you will join us. Kuyugan ninyo kami. We thank God for giving us the strength. Dili sayon mamahimong leader. Dili sayon ang mamahimong leader sa usa ka nagbulag-bulag nga probinsya. But I think God has plans, and His plans are always better than our plans. And the rest of the years, still, let us continue trusting His plan. And sayon ko, tanan, makapot nato ang kalambuan sa Davao de Oro.
4: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Nahatod ka ninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kumpleto ug sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa mga partner radio stations.
5: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
7: Good news! Davao de Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro.
9: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Sala Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
11: More than good pizza.
12: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.

0: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
1: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: I'm Reggie Serapia Bulutaolo, 30 years old. Naka-experience ko nga, gikalintura ko. Grabe po lang akong ubo, sakit niya akong tutunlan. Nag-take lang ko 2 capsule in the morning, duha po niya capsule sa evening. Doon na doon siya changes. Ni gaana akong paminaw. Ang plema, dali na kayo siya ipagawas. And then akong kalintura, inawala gid siya. Nakatrabaho ra po dayon ko. Ma-recommend gid ako ang EXL Makabuhay Plus. Tungod kay, kining EXL Makabuhay Plus, epektibo kaayos o grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawas. It's never too late to be healthy.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
7: Emilyn Dabalos, galang sa bangkeruhan. May nandat din siya yung nun. Baka tulog kagmaayo. Lami imong tulog ba? Ang imuhang pagpaminaw ganit. About sa barley, makabawas doon kagpeme sa barley. Barley coffee. Magnum C, mas nindot imong tulog kung makainom ka. Pwede na ka. Dili ka ba tiyo nagutom ba? Epektibo, barato po.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy ug Bria Pharmacy.
9: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
10: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
11: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
12: Hugo Bistro.
13: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
14: Tara na!
13: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
14: More than good pizza.
15: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruksete, Poblacion de Bunturan. For orders,

0: Call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
5: Isip ko sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisan gabii?
7: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
8: Ipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.

kana bitong tos lokon imong kilid kong virgin pa ba ka? Ngano? Naa sa kilid ang bangag? Why? Hala no?

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
8: Rubilin Rosales, Sandra Pael, Maa. Lamin naman tulog, lamin ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na ni. Nakain naman sa ampuan. Barley, wala to sa, kaya lang po naman. Bili namin ang problema sa barley.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C Barley, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, ug Bria Pharmacy.
10: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
11: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
12: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
13: Hugo Bistro.
14: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Sala Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
15: Tara na!
14: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
16: More than good pizza.
17: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
18: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Ako si Antonio, 68 years old. Wala akong magdahong ngayon. Anibi ay ang epekto sa diabetes sa akong pananaw. Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi po ko nagtanaw sa adlaw tungod sa sobrang pagkasensitibo sa hayag. Nay, galangan i-suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap ni ini, gisulayan ako. Ug tuod, mauna niya pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatanaw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka ka-diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
20: Taan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Makipiesta at makisalo na kasama ang MCOR dahil hatid namin sa inyo ang MCOR Festival. MCOR Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdag kita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa MCOR ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa MCOR Festival. MCOR
22: Festival. Pretty Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
23: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

Good day mga pinangga. In continuation sa ato ang lecture nga ang topic The Love That Lasts, kanang gugma nga mulahutay gyud hantud sa hangtod. Kay ato ang natun-an nga kung gusto ka moabot og 80 ang edad unya, lig-on ang imong lawas, happy ka anang idara, dapat karon pa lang pag-abot nimog 50 anyos, paingon sa 59 ang imong edad or 60 baron, dapat satisfied ka sa imong relasyon. Pag dili ka satisfied sa imong relasyon based sa research niya ng idara, 50 pataas, no, 50 to 60 nga imong edad, mahimong maglisod moabot og 80 nga healthy. Ang uban mao na sagaran nga 70 pa lang, 71, 72, 73, daghan ng mipahulay anang mga idara. Aw, kung makaabot og 80 nga himsog paghihapon nya malipayon, makaabot yuta og 100 ang edad nga himsog gihapon. Kaya ang atong barometer pag abot og 80 mga pinangga, diha na gyud ang final nga basihanan kung makaabot ba kag 100 or dili. Kay kung pag-abot nimo og 80, dili ka happy, unsa pa may use nga moabot pa ka og 100? Mao na nga daghan kaayo madungog nato. Ang gusto ra gyud nila 90, ang gusto nila 80, ang gusto nila 70 nga numan, dili happy sa ilahang relasyon. Sa ilang family, dili sila happy kaayo. Okay, balik ta sa tuang topic. How can I recognize a healthy partner? O saan ako pag-ila nga kiniba ako ang gikauban, gikaparis nako, kabang ba na asawa, healthy ni siya, nindot siya o ba nun? O baka kung menu na ta, daghan na ta og tuig nga nag-uban pero di gihapon ka-happy, pwede gihapon nimo ni ma-apply nga mga pagtambag. Kaya ang pag-usab, ang pagbag-o, dili ulahi pa, pinangga. Pwede pa ta mabag-o, pwede pa ta magbag-o og usab sa atong mga kinaiya, dili magbag-o og banag-asawa ha. Kung mamili ka og imong higugmaon, pinangga, unsa man ang imong unang tan-awon sa usa ka lalaki or babay? Physical attraction ba? Taloy to'y bag-ilong, gwapo pagmata, gwapo guwait, gwapo pagbody, puti ba, hamis ba, unsa man? Ang inyo bang chemistry, ang inyo habang mga tamis ng mga messages, kanang sige bag update, kana bang caring kaayo, o maayo kaayo mo pakilig, aba? Hinumduman na to ha, nga ang attraction is important. Kanang maibog ka, ganahan ka niya, importante yun atod siya. Ang chemistry, importante po kaayo. Mayroon gani ka chemistry, mga pinangga, dali mo magkasinabdanay, dali mo magkauyunay, ganahan mo sa usag-usa dayon, mauna chemistry pinangga, dali mo magkasinabdanay. Ang pagkaibog, makapaduol na ninyo, pero ang karakter, ang kinaiyag yun, pinangga, maog yun na siya mo determine kung maka-build up ba mo o usa ka healthy life together. Motuo mo nga ang kinaiya maog yung pinaka-foundation nga mahimo og maka-build mo, makatukod mo og usa ka relasyon nga healthy. Sumagod mga pinangga, asa man ang makahatag og kalinaw sa huna-huna? Asa man ang makapa-build sa usa ka relationship? Di ba karakter? Unsa man ang mas mo influence sa imong education? Karakter, career, karakter, values, karakter. So ang imong kaugmaon naa sa karakter gihapon. Ngano man, kay kung attraction, oy, what if kung ma-attract ka sa uban? What if mas makapa-attract tong uban kaysa imuhang bana or asawa? So dako kayong chances makapabungkag ang attraction lang. Whereas kung magisgot ta og kinaiya, karakter, aba, naa naman diha ang ato ang mo, siya naman ang mo influence sa ato ang mga values nato, sa ato ang career, education, relationships, no? Sa ato ang future, labi na peace of mind. So unsa man ang naa sa iyang karakter, ang pinakauna nimong tan-awon nga siya healthy siya nga kauban or ikapares. Number one, ang imuhang kapares mo respeto sa imuhang boundaries. Ayan, dapat na kay boundaries, respetuhon ang imuhang boundaries. The first sign of healthy love is respect. Maugin ay pinakauna nga sign nga healthy ang inyohang gugma is na ay respeto. Kung moingon ka og no, respetuhon ba na niya? O kung moingon ka dili mangko komportable ana, makasabot ba siya? Kung naa kay personal values and convictions, respetuhon ba niya? O pugson ka niya nga supako ni ang imuhang personal values o conviction? Kasi ang imong personal values, kung strong kasi imuhang value o conviction gituuhan, o niya
pugson kaniya nga supako na. Red flag na yan nga ayaw pakiguban anang bayhana or tawhana. Ngayon nga naman, wa na mo'y peace of mind ana in the future. Nga naman, nawala man ang imuhang identity, nawala naman ang imuhang kaugalingon, pinangga. Gi-manipulate naman sa usa. So, ang usa ka relasyon, dapat na'y pagsinabtanay, na'y boundary. Bantay kini nga statement, red flag ni, kung love ko ni mo gang, or love ko ni mo pinangga, pwede ba ni mo ni buhaton para sa kuha? Love man ka ko ni mo. Tanaw na ko, bi, kung love ba jud ko ni mo, piiganin ang buhaton ni mo, awag yun. No? Lami, paminawon, romantic. Pero kung gigamit ka na para pugson ka sa butang nga dili ka komportable, pwede mahulog na siya nga manipulation. Unhealthy jud kaayo kung butan ka pinangga nga supak sa imuhang kagustuhan. Mauna mga pinangga, ayaw padala sa kantang ibigay mo na. Kana bitaw ang himuon kang mag-guilty ka or tagaan pa kag penalty or punishment pag di nimo ni buhaton, ayaw yun. Remember, someone who respects your heart should also respect your boundaries. Ikaduha ang kinaiya. Bantayan nato ni ang kanang pinaka-karakter. Unsan yung pinaka-karakter niya pinangga? Ayaw lang tanawa ang iyahang mga gisulti. O ayaw lang paminawa ang iyang gisulti. Kundi tanaw ni mo unsang iyang kinabuhi. Mas tunigyod ang iyahang karakter. Ganina, respeto. Uso part na sa iyang karakter niya ang respeto. Ikaduha, kumusta ang iyahang kinabuhi? Timanaan ni mo ni, nga panahon nga nanguyab pa siya sa imuha, hastang sweet takay siya sa imuha dayon. Mayingon sa dayon, I'll always be here. I'll never hurt you. I love you so much. Grabe ka mga nindot nga mga pulong mga pinangga. Sayon ra kayo na istorya. Pero unsa ang iyang kinaiya? Number one, observary kung unsaon niya pag-treat ang ubang tao. Labi na ang iyang family, iyang mama ba, papa, igsoon, ang ubang tao. Unsaon niya pag-treat ka na maunay bantay. Sa unsang paagi siya musturya sa iyang ginikanan? Magmugtok ba? Musing ka ba? Yun, kasi negative communication yan. Pag musing ka siya sa iyang ginikanan, dali siya ma-impatient sa iyang ginikanan, then himuon po na niya sa imuha. Kasi karakter eh. Di ni mo mausab ang karakter dayon. Mauna, nga ayaw commit kung nakita ni mo nga di pa siya ka-control sa iyang kaugalingon. Wa pa siya batasan, dili siya sweet sa iyang ginikanan. Oh, pag mangadto mo sa restaurant, mangaon mo sa gawas, bantayi kung unsaon niya pag-treat ang mga waiters. Nagarespeto ba siya sa mga waiters? Ginaunsa niya pag-treat ang mga waiters? Sugo-sugoon lang ba niya? Or iyahag yung with please, pasalamat, with smile? Pero kung bossy siya sa mga waiter, pwede po na nga ang tinod na niya nga kinaiya, nakita na nimo nga boses siya sa inyong relasyon unya. Giyon sa niya pag-treat ang mga gwardya, mga guards, drivers, mga cashiers, mga classmates, or mga kauban sa trabaho. Bantay pod kung masuko siya unsa ang iyang reaksyon. Manginsulto ba siya? Manghadlok ba siya? Mangkontrol ba siya? Bungol-bungulan ba dayon niya para silutan niya? O ang tao panahon na suko, nagpabigay

0: Lisod man ni Ipares nga di mo daw itong correction na mag-away good mo.
1: Stay tuned in mga pinanga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep of purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
4: Hi, it's Elma Kumar.
2: Basta healthy, happy!
0: So ayaw paghigugma sa usa ka tawo tungod lang nindot ni siya og potential ni siya, dapat ma-define unsa ang makapalig-on sa inyohang future, which is the character. Ikatulo nga punto nga bantayanan nimo nga healthy ba ni siya nga relasyon, mga pinanga? Healthy ba ni siya nga partner? Kung makigpares ka niya, kung makiguban, makigpares ka niya, mutubo ka, muuswag ka. Muuswag ang imuhang pagkagwapa, pagkagwapo. Diba, kabantay ta nga panahon nga nagminyo sila nga maot naman hinuon. Ang uban naglusyang na hinuon. Ang uban wana nagkadimao. O dili, dapat. Panahon ganyan magminyo, dapat mas mugwapog mugwapa. Dapat mas mo uswag anay growth. Ilhanan na siya nga healthy ang inyong partners. Kung makiguban mo sila ha, daghan kang matunan for growth, kanabitang mauswag imong kinabuhi, dili kay dadun ka dito sa bisyo, dadun ka dito sa mas stagnant imong kinabuhi, ma-create inoon ka og mga bad habits, ayaw, unhealthy yan. Ayaw basihi nga, happy ba ko sa iya ha? O ayaw, mabaw kay na ang word nga happy. Kaya nga naman, ang kalipay, come and go ra na siya. Instead, ang ato ang bantayan kung makigparista, makiguban ta niya, nahimo ba kung mas responsable na ko? Mas peaceful ba ko? Ayan ha. Mas disiplinado ba ko? Mas nahimo ba kung honest o compassionate? Nag-improve ba ang ako ang studies or career? Nagihapon ko'y healthy relationship with my family and good friends. Usahay ba yan? Makiguban ka, makiguyab ka na niya? Pero uy, makikontra naman ka sa imuha ng ginikanan hinoon. Uy, mali na na nga kami niyoon or mali na na siya nga relasyon. Pero dok, what if kun ako ang family gyud ang toxic kaayo dok? Naman po nga na gyud tinuod nga ako ang atuag yung family, usahay mao na gyud ang naay problema, abusive nga mga igsuon, grabe mo manipulate nga mga ginikanan. Namay nga na, di ba? Pero kung healthy ang imong partner, tabangan kaniya unsaon pag-handle ang imong family. Dili siya musugnod nga unsaon pagpakig-away pagyud, kung dili giyahan kaniya unsaon pag-handle ang toxic nga family. Unsaon pagtabang ang family nga abusive. But pasabot ginadala juga sa imuang healthy partner nga magiging malinawon ka ug nakay healthy boundary.
1: Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga.
0: Take 1 or 2 or 3 capsules before matulog or human pa ni hapon. Kung medyo overweight ta, dakong tao ta, taas tang tao, pwede duha tulo ka capsule ang inumon. Sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Nganong kinahanglan nato adlaw-adlaw og mga nutritional support? Kay matag-adlaw ang atong lawas nagagamit og kusog, nagatubang taog stress, og nagtrabaho sa normal nga pag-repair.

0: og recovery sa cells og tissues. Ang recovery dili lamang human sa sakit. Adlaw-adlaw kini nga proseso sa lawas. Sama sa chalcones nga naa sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga natural plant compounds nga gitun-an tungod sa ilang antioxidant og anti-inflammatory potential. Gi-research kini alang sa posibleng suporta sa mga kondisyon nga may kalabutan sa inflammasyon og oxidative stress sama sa joint inflammation, diabetes, cardiovascular problems og protection sa atong brain og nerve cells mga pinaga. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule anaa po na siya'y andrographolide. Gitun-an tungod sa potential niini sa pagsuporta sa normal immune response o respiratory wellness. Ang flavonoids o polyphenols makatabang sa antioxidant protection. Samtang ang vitamin C o B-complex mo suporta sa normal immune function, collagen formation, tissue repair o iron absorption. Para sa adlaw-adlaw nga kusog, recovery o healthy longevity, EXL Makabuhay Buhay Plus, daily nutritional support for a stronger, more active, and healthier life. Labi na sa mga banhod o gamot ha, sakit o banhod ng mga tikod, hawi ng mga batiis, sakit sa mga batang. Inumin na o EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, duha or tulo ka kapsula. Isabay, idungan na, wala man ay overdose, wala po na side effects. Pwede once a day, pwede po 3 times a day. Mahinom-dum lang, kada inom na to o EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para mas epektibo siya. Kinahanglan isa ka basong tubig yun ang imuhang inumon or duha ka basong tubig panahon mo inom ka sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para mas ma-distribute ang benepisyo sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule sa atong mga kalawasan. Kon magpadayon gihapon ang sakit sa mga batang, base ginahanglan na og therapist, stretching og pagligog dagat mga pinanga. Pahibalo, pahibalo, pahibalo mga pinanga, labi na sa mga tag-as kay BP, nay sakit sa kasing-kasing, sa mga na-stroke og taas kay risgo nga ma-stroke. O niya, medyo apiki gihapon kaayo ang ilahang tulog, sulayi ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para the best kaayo ang epekto o dalita maulian sa atong mga balatian. Layo ka sa atake sa kasing-kasing ani mga pinanga. Kanang mga huot sa dughan nga kanang paatakihay ng kasing-kasing, 10 to 20 minutos lang. Duha tutulo ka kapsula bisag duha mawala na mga pinanga sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinanga. So check ta sa itong mga BP ha, taas pa gani ang atong mga BP, ang atong mga blood sugar taas pa gani, diabetics pata gani mga pinanga. Unya labi na sa mga nagapanigarilyo, kulag tulog, unya kulag exercise, ang atong kasing-kasing taas kay risgo nga maatake og duulta nga ma-stroke simba ko lang. Stroke patients na to nga human nakainom sila EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, lami na ilang tulog kaayo, gaan na ilang mga tiil, malihok na pag-ayo ang ilang mga bukton nga sa pila ka mga tuig bugat kay ilang mga bukton og ang ilang mga tiil. Bisag way gibati, mag-inom gyud og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule before matulog or human panihapon para maangko na to ang tinuod nga kahimsog og dugang kabaskog matag adlaw. Ang usa ka unhealthy nga relasyon or partner, kanang moingon siya nga ako ra dapat imong kinahanglan na sa ako ra jud ka ha. Tinuod mangyod nga siya ra mangyod good, pero ang healthy nga partner, ang pinaka-priority niya, unsaon niya, nga ang iyahang partner mahimong best person. Hinumdumi kung strong ang imong pagbati, ganahan jud kaniya, pero mudala sa imuhag pagkahadlok, kalibog, pressure, dishonesty, isolation, or pagkawala sa imuhang pag-self-respect sa imuhang kaugalingon, di na kamurespeto sa imuhang kaugalingon na gani. Red flag na yan nga ayaw pakiguban o ayaw pagpadayon ana nga relasyon. Sa mga minyo, of course, lahi nagipuna nga sitwasyon, no? Nga minyo na mo, nanatay na ni mga anak, pero na-realize nato nga, uy, toxic man, di man mo happy, di na ta happy sa to ang relasyon nga kaminyoon. So number one, itry gid og dala na sa Ginoo. Itry na sa ampo sa Ginoo. Then, ang light nga ihatag sa to, ah, i-follow lang yun nato pinanga. as personal na to nga relasyon sa Ginoo, na na siya'y giya sa tuwa, i-follow lang yun na. And of course, while ginaampo nimo ang imuhang relasyon tungod kay di ka happy, i-preserve pod inyuhang individuality. But pasabot, i-try nato nga respetohon ang matag-usa. Kay kung muhatag tag-respeto, pwede pod balik sukli ang tag-respeto. Pwede man tinuod nga atong paghatag respeto sukli ang taog minaot, harsh treatment. Pero at least, gipili nimo nga mas malinawon ka. Kasi the more nga muhatag ag respeto, ikaw mampod ang mahimong peaceful. Pero kung necessary nga mugawas ka na nga relasyon, mupalayo sa ka tungod kay medyo delikado na, why not? Palayo pinaga. Kay dili pod maayo nga madelikado imong relasyon tungod kay naghatag na siya og threat sa imuhang kinabuhi.
1: Stay tuned in mga pinaga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy.
3: Muna siya. Kasamang makabuhay. EXL Life and Herbs Nutrition Eka.
4: Hoy! Nakainom na ba mo? Nag-take na ba mo? Og EXL Makabuhay Plus Capsule? Basig wala pa ha. Timan ininyo, consistency is the key. Nga nung importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus Capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y suplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon o pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw. Malamang sa malamang wala, o do naman pipilara, o do naman gamayra. Abi nato ang usa katakos nga gulay nga palito nato sa karinderya is enough para masuplayan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits. Tungod kay biblically ingon si Ginoo, kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon mao'y tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kanaino natong mabusog ta, no? Para lang masatisfy ang ato ang kabusugan. Pero mukhaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya, dinalian ang tanan, minus na kayong makakaon atong disinting na gulay na iprutas. Maunang ang sakit, nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo na to ang atong mga balatian, makabilda o mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, daghan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay tang gibati pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Mao na kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan nato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Nga kung akong i-describe, isa ka kapsula o sa ka basket na nga gulay o prutas. Ah, isa ka basket, kagamay anang kapsula, yes. Kaya bisag mo kaon kag usa ka kilong gulay o imo nang usapon o alang-alang ang pag-usap, inig gawas ana sa imo, kamunggay ragya po na, gulay ragya po na, sa ato pa, wani mo na absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus Capsule, pino na kayo na, nga di na kinanglan i-digest. Pag take ni mo ni ana, ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules before meal inigkabuntag, sa udto unya before you sleep inigkagabi eh, para makita nimo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus Capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busa usa pa gipaabot nimo adto na sa imong mga suking butika. Bisitahan na, pagpalit na og EXL Makabuhay Plus Capsule, EXL Makabuhay Plus Capsule. Atun ka na ito sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Basta healthy, happy!
0: Magbiling tagasabihan, mga pinangga, may kasabihan. Choose someone whose presence does not merely make your heart beat faster, but whose character helps your life become better. Inumduman na to ang pagkasinabdanay, magsugod ang pagkagustuhanay. Pero ang pagrespeto, mao na siya ang nagabantay sa relasyon. Ang mga kinaiya na to, maunay nagapaligon sa to ang mga relasyon. O ang pagtubo na to, mauna siya ang mupauswag yun na to nga mo. Last yun ang atong mga relasyon. Basta na ay growth, na ay character building, o niya na ay pagrespeto, kining tulo ka aspeto, mauni siya makapaligon sa relasyon. Ang 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 5, ang word for today, love is patient, love is kind, it does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered. So ang tinuod di ay nga gugma, pinangga, dili-dali masuko. Kung masuko man, magpabilin gihapon ng respeto. Naga-honor gihapon sa usag-usa. Kind gihapon, pailob gihapon. Ang love, dili lang siya feeling, pinangga. Ang love, nagkahulugan na siya kung giunsa nimo pag kinabuhi matag-adlaw. So ayaw lang pangutan akon unsa unsay akong gibati para niya, kundili unsa nga klase sa karakter akong nakita sa iya. Aba, hinumduman nato pinangga, respect, character, and growth. Mao'y imong obserbaran, mao'y imong hunahunaon, mao'y imong iampo, ug mao'y imong pilion. This is Doc Bri Palange reminding you, don't look only for someone you can love, look for someone with whom you can build a healthy, peaceful, and meaningful life. God bless and always choose what helps you become better.
2: Basta healthy, happy!
8: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat!
9: Usa sa akong struggle kaniadto mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay o sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then, ako nasayran nga aron dili mo tukar ang akong acid reflux, kinahanglan diay na ako nga i-adjust ang pagtake og high-fiber food. O usa sa akong ginakuhaan ini mao ang EXL Coffee Mix. Gentle kayo sa tiyan. Walay heartburn, just smooth, rich, and healthy coffee nga swak sa akong lifestyle on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko o proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
10: EXL Makabuhay.
11: Makabuhay day! Di lalim na mag-maintain og energy og healthy resistance. May nalang kay na ay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox ingon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yung kini sa akong nabatukan ng fatigue o stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bungot, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
10: Hi, it's Elmo.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
0: Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing na nagpasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 6 o'clock.

0: Arangada. Arangada.
1: Oras mga ka-vibes, kapamilya, Arangada sa FMR Network. It is now 6:03 in the morning. Yes, may buntag ganin yung dinan, pagkabinatik, pagkasuging, hindi paminaw sa mga naglanog-lanog, ganon. Dinhe sa tibuok Mindanao. Og labi na kayo sa Davao Region, kung din himutang ang ito ang mga radio stations magigala kung inyong ginapaminaw, ganon. Dinhe sa Dagbayan, sa Davao, kamo nagpalanog-lanog sa 101.9 FMR Davao City. Hello, good morning. Ganin yung danan, magabi natin bagasuking tigpaminaw.
2: Good morning!
1: Yes, good morning! Yeah, usab, live kita karon bagaygalang madunggan o dungan sa pagsibya sa 89.5. Ida sa Dagbayan, sa Tagom, ang 89.5 FMR Dabnor.
2: Good morning!
1: Hello, ganin yung danan, mga Dagbayan sa Tagom. Og siyempre diha po sa lungsod sa Nabunduran na diha magigaladungan sa pagsibya ang 96.7 FMR Davao de Oro.
2: Good morning!
1: Yes, may morning ganin yung dinan. Ito mag-abanan diha sa technical production staff na diha si Jason, si Pads ug si Tulitz. Si Tulitz the Fire. Bundag yung dinan diha. Salamat sa ganun na yung pag-assess. Inesa to ang inadaw-adlaw ng programa magigala sa FMR. Hello, good morning! May pagpanikasika, inibay orasa, ganoon. Mabanabanay ko ninyo sa programang Arangkada sa Buntag. Ang tunta alas 7 sa Buntag, baga binating mga gabayms, kapamilya, Arangkada. Sa adlaw kita karon ng Lunes, no sir? Ikaduhang adlaw sa bulan, o ikaduhang adlaw sa simana. Diba? Lunes, September 7, 2026. Ilan na lang bagadlaw mag before mag Christmas. We only have 109 days before Christmas, mga kabarms. Animaho ng Pasko.

0: 39, number 29, number 44, number 15, number 43, and number 25. Sa tuwang Swerteres 3-digit Luto draw 9 PM result. Gagabihin ni Mangala in exact order. Numero 5, numero 9, o numero 1. Swerteres 3-digit Luto 9 PM 591. O sa tuwang Easy to Luto 9 PM result numero 5. Numero 20 size.
1: Good morning!
0: Yes, good morning sa mga nagkadaog. Marado po mo eh. Pamarado po mo nagkadaog mo ha.

sa 150 kada kilo. Sao na na. Iperting bahala ang feeds. Gani gikabutiag sa National Livestock Program Coordinator sa Department of Agriculture 11. Among problema dili lang sa rehiyon apan sa tibuok Pilipinas, tibuok sa tung nasod. Ang gining problema garon. Subala usab ni Dr. Carl Lawrence Pineda sa National Livestock Program magigala sa Department of Agriculture 11 nga ang nagunang rason sa maong problema mao ang pagdaghan sa gining imported pork products nga mukabat sa 150 ngadto sa 150 per kilo, kada kilo. Anong padayon man tag gadawat ang mga imported? Ato untang gunahon ang ato ang mga sariling buhi din sa tuang nasod. I-hold sa unta ng mga baboy gikan sa China, gikan sa Australia, asa na, gikan ng mga babuya na. Diba? Unahon na to itong kuan. Lagi po kay na po siguro nagpaluyo. Magkakwarta po sila. Luoin taon ang itong mga ordinaryong mga namuhi ay din eh. Oh. Samtang lainsam nga rason mao ang pagpahimulos sa mga negosyante lagi. No? Sa presensya sa kining African Swine Fever o ASF. Gumikan gihadlok matud ba ang mga research nga basin dili na mahalin ang ilang mga baboy tungod sa maong sakit. Sa gina, pakatag ning kagbalihat balita nga kusog kayo karon ang kwari ASF. Di ba? Ay namugkaon na mga baboy din iabot sa Pilipinas, naisipte gikan sa China, naisipte gikan sa Australia, gikan sa Amerika, di ba? Luuin taon ng itong mga nagnegosyo, nag-backyard farm, di na paliton kay paggawas na magbalita nga na anapoy sakit nga ASF. O, manang sakita sa una, karoon naman na ng gawas. Grabe ta ka kurap. Dili og dili lagi maundang ni atong pagka kurap mga igala. Di kita mo sinso. Ang gani tinukot. No? Di kita mo sinso. Saan pag wala sa corruption, sa pagdisiplina? Sa tong kagulingon mismo. Di ba? Di kay sige na tong basulo ng gobyerno. Kita mismo itong kagulingon. Kita man ang gobyerno. Kita mismo. May white tao, may gobyerno. Diba? So, ang gobyerno, mao ang katawahan. Mao na kita. Sa itong kagulingon, mag-una ta o disiplina. Okay, bata pa. Tudluan sa pagpangurap. Kindir pa yung paeskwila. Tudluan sa pagpangurap sa maestra. Sa pagpangurap, no? Taga-ekog ticket padulong sa Cebu kada weekend. Kaya na ako'y masteral dito. Taga-ekog ticket. Kaya ako'y itap ng imuhang bata. Itong inato ni iyahang kininiang grado para mahimong top 1 eh. O butang na itong top 2. Nga na ba? Diba? Ang bata ang luoy. Kaya ang kasabot ang ginikanan. Ang inahan o ang amahan. Pero kasagaran na makigsabot sa kininiang maestra, ang inahan eh. Ganabang nakaihatag nito sa maestra, bugti para matap yung anak. Huwag kalibutan ang bata. Huwag kalibutan ang bata, magigsuon. Laghan kong maestra, kailan na. Akong anak sa una, biktima po na. No? So, luo lang ang bata. Ngipugso ni mo, ngihimuong ang itap nga dili kaaya-aya. No? Ay, ang maestra, ginatagaan di ay uguan, ginalukatan o kinini ang ticket every weekend ba ito? Hmm. Kaya na'y masteral dito si mo. Di pa lang daan, di ba? Gitugaan na ni mo unsaong pagpangurap ang mga bata. Okay? Matigbak na tayo sa kalibutan, di ba? Mawa ng
corruption. Nonay naka lunod, nakalunod og maayo sa tuang nasod Bagegal. Di na bagin mga angkon. Sla, labi kawit kawatan doon sa mga angkon. Sa laing bahin ng unang adlaw sa 2026 Philippine Bar Exam, may arangkada mga eksyon.

0: Gani gisugdan na sa managlahing tunghaan ang 2006 bar examinations. Nagapong adlaw adlaw Domingo. Pasado alas 4 sa kadlawon gidugok sa mga bar takers ang 15 ka mga lokal o local testing centers sa nasod. Lagip na mangyagala din sa Ateneo de Davao University Senior High School sa may bangkal ng atong syudad. Gani anaa sa 13,441 ka mga aplikante ang ingnuntang cleared sa kining Supreme Court of the Philippines gikan sa ihap nga 14,291 nga mga nang-apply nga naka-register. Ilaw sa kini nga maoy pinakadaghan mga kababs ka pamilya karagada nga mga aplikante sa kasaysayan sa Philippine Bar Exams. Ang bar exam bulungtad og tulo ka adlaw sugod kagahapon September 6 antod September 9 og karong kinalasan ang September 13. Bueno, 19 minutos na humana nagalabay ang alas 6 sa buntag. At ang mangigala nga ito ang aranggada balita sa buntag. Apan sa dili pa ang uluhan sa itong mga balita. Ato ng siren ang kahimtang sa itong panahon. Karong adlaw kung doon na ba'y na-monitor nga bagyo.
1: Aranggada balita. Weather update.
0: Kahimtang sa tuang panahon, padayon sa pagdala o hulga sa pagbaha o pagdahili sa yuta ang habagad. Gagi pakusog sa bagyong Kruvan. Agad yung bagyo. Bagyong Kruvan sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Gawas sa Area of Responsibility. Nga ulahing na matikdan gining sa Gilayon nga 1,035 kilometers sa amihang Sidlakan sa extreme northern Luzon. Dungan ang paghaguro sa hangin nga maabot sa 65 kilometers per hour samtang hinay nga nagalihog padulong sa silagang bahin. Tungod sa habagat, mga kabayos ka pamilya, makasinati o gagusog kapag ulan ang Zambales, Bataan o Occidental Mindoro. Samtang managumon o gadunay katag-katag kapag ulan ang Metro Manila, Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon, Mimarupa, Abra, Binget o Antique. Kung asang ubang bahin sa Luzon o Visayas, makatagamtam gihapon o pag-ulan tungod sa maong weather system. Dinay sa tuwa sa Davao Region, gilauman ang managumon nga galangitan. Nga dunay localized thunderstorms nga mahimong magdala og kalit nga pagbaha. Ingon man nga magpabilin ang hinay hangtod kasarangan nga hangin og pagbalud sa kadagatan gikan sa 0.6 hangtod 2.1 meters. Gilauman usab nga bulula ang temperatura karong adlaw sa 26 hangtod 33 degrees Celsius. Dungan ang pagsubang sa adlaw kaganina ang alas 5:33 o ginimusaw po niya ang alas 5:46 sa kahaponon. O garon mga kabangay biskarang kanag kapamilya ang uluhan sa atong mga balita.
1: Aranggada! Aranggada!
0: Balitang lokal, seguridad sa bar exam dinhi sa Dagbayan gipahugtan sa PNP. Suporta alang sa small scale miners gisaad sa probinsya sa Davao de Oro local government unit. Kapin 27,000 kapesos nga sebo sakmit. Misibat kaway helmet, motorista dakpan sa druga. Og Kapalong Municipal Police Station gikundi na ang pagpamusil sa usa ka rider. Balitang regional commander sa MILF dismayado sa militar. Balitang nasyonal, 43 katao patay sa habagat ug mga bagyo. PNP, may pasalig sa seguridad ni Vice President Sara Duterte. Bisan gikibhangan budget sa Malacanang sa 2027, bastante na. Big time nga pagmahal sa presyo sa petrolyo, ipatuma na punugma. Ita ano, bago pa kayong nikunhod. Ha? Patilawon lang tagkunhod, gamay kayo. Awaron. Nigbalitaan eh. Pati dakuan na pong saka ni pastila ni. Balitang internasyonal, bulkan may busikan sa Indonesia, unom ka mga airport, sirado. Og sa paugnat sa kusog, Alex Yala pakya sa US Open. Balitang showbiz, kay single, og wala pa'y anak, dalagang anak ni Ogie Diaz, gihatagag 1 million ka pesos.

0: Mga tungguluhan sa itong mga balita o karon sa itong mga detalye.
1: Arkada Balita Local.
0: Detalye sa balitang lugar. Gipahugdan sa Davao City Police Office ang seguridad sa nagbayan na dungan sa unang adlaw nga pagahiga pagpahigayon sa 2026 bar examination sa kagahapon. Partikular kag ipakusgan ang kahusay ug galinaw mao ang gawa sa examination venue sa Ateneo di Davao High School sa may Bangkal nga apil sa 15 ka mga testing center sa nasod. Isip gabahin sa pagmintinar sa kahusay ug galinaw, nagapahigayon sa spot inspection ang pamunuan sa DCPO sa pagpanguna ni Colonel Peter Madria, ang hipis sa kapulisan ning atong siyudad sa Davao.
1: Arkada! Arkada!
0: Mapasalamat doon ang sektor sa small-scale miner sa Davao de Oro sa pasalig nga suporta ni Governor Raul Mabanglo alang sa proteksyon sa mga gagmayng minero o sa ilang panginabuhian. Atol sa gipaygayon ng small-scale miners sa forum dito sa barangay New Liti, lungsod sa Mago, Davao de Oro, niyadong miaging adlaw, nakigdialog si Governor R.M. Mabanglo sa mga gagmayng minero nga lokal nga opisyal o uban pang mga stakeholders. Apil sa mga gisgutan ang bahin sa mining rights, pagpatunhay sa mga minahang bayan, pagpanalipod sa kinaiyahan, o ang pagsiguro nga matunulan sa batang serbisyo ang mga naginabuhi sa bulawanan sa probinsya. Itamungan ang mga forum sa mga membro o opisyalis gikan sa upat ka mga kooperatiba sa mga minahang bayan. O garon ang mga membro ug mga opisyalis sa small scale mga small scale miners ang grabing kalipay ng ilang gibante tungod sa dagong suporta sa pinalanggang gobernador sa Davao de Oro nga si Raul R.M. Mabanglo.
1: Arkada! Arkada!
0: Sikop ang usa ka 21 anyos nga litaw human nakuhaan og kapin sa 27,000 kapesos nga kantidad sa gituhuang Shabu atol sa bike bust operation dito sa Pantukan, Davao de Oro, niya dong miaging kadlaw. Hila sa Pantukan PNP ang suspect nga si alias Dino, walay trabaho ug mulupyo sa barangay Bungabong, Pantukan. Dakpan ang suspect sa gilusad nga bike bust operation dito sa Purog, Makugihon, barangay Kingking, alauna sa kadlawon. Nakuha gikan sa iyang posisyon ng 4 kagramo sa gituang Shabu na nagkandidad og 27,200 pesos. Giditinir na ang suspect sa Bantugan PNP lock-up cell samtang hikay ang pagpasaga sa tukmang kaso batok kaniya.
1: Arkada! Arkada!
0: Padayon sa itong balitang lokal tungod sa patong-patong traffic violation sa panahinoon, ang usa kalalangi nga madudba dunay dalang agilang droga o ginadiling droga sa Tagum City, Davao del Norte ni adtong miaging gabi. Tumala sa Tagum PNP, pito ka magapakiti sa ginudahang Sabu ang nasakbit sa motoristang si alias Inok, 43 anyos, dihang girikisa. Human na dakpang nakalapas sa balaod na trapiko dito sa barangay Magugbo West. Anong girikisahon man kung makalapas ka kung doon agay nalapas ka traffic? Girikisa dahi? Di man pwede sila mo rekisa kung may wag ka helmet niya. Rekasahon rin ka, wag ka helmet. Nailain tuyo dito, daily traffic violation. Siguro. Basing naanay nakamonitor itong tawahan ang adaladalag illegal ng droga. Una ni ini, gisita sa mga polis ang suspect kay nag-drive o motorsiklo bisan walay plate number o wala po siya suot nga helmet. Bisulay pagsibat ang suspect og nagpagukod sa mga pulis apan nakulgot sa usa ka dead end nga kalye sa mao gihapon nga barangay ug Dinagpan. na pagukod ipod. Balang sa kapulisan, gawa sa druga nga balor 13,800 pesos na kumpis kagikan suspek ang usa ka Suzuki Raider nga motor, kutsilyo og mga drug para paraphernalias. Kuya, na yung pulis na stagom kay manggukod. Huwag kay, no? Huwag na kay traffic violation, huwag kay helmet, huwag mo dagan ka gukdon, eh ka. Ako na sayra, di man na sila manggukod. Mga pulis. Dili siguro, gawa sa iyang kuan. No, na siguro na matikdang gini nagabaligya na sila droga niya. Sa bangsa, gini ka tinood, ha?
1: Aragada! Aragada!
0: 30 minutos na mag-aragada, humaan nagkalagubo ang tagna sa Lasay sa buntag katapos ang paghagpat sa balitang lokal. Hugot nga gikundi na garoon sa Kapalong Municipal Police Station ang nahitabo ng pagpamusil sa usa ka rider nga nagresulta sa disgrasya alas 10:30 sa gabi nitong September 4 sa Panabo, Tagum, Circumferential Road sa Barangay Luna, Kapalong, Davao del Norte. Matod ni Police Major Brial Patalinghog, ang hipis sa Kapalong Municipal Police Station mas gipakusgan karon ang seguridad sa lungsod. Ingon man na gipalapdan ang investigasyon aron mailhan ang mga suspek sa maong pagpamusil aron makabot sa biktima ang hustisya. Nasairan gikan sa investigasyon kay ang biktima nga si Alias Yanyan, nagamaniho lamang sa motor gauban ang iyang igsuon nga babae apan kalit kini nga gipusil sa suspek nga nagresulta sa pagkaumod sa motor. Nasairan nga nakaangkon ang biktima og tulog kasamad pinusilan sa kalawasan. Ingon man nakahiagom usab og minor injuries ang iyang igsuon.

0: Balita. Regional.
1: O garon sa detalye sa balitang regional. Dili na gusto sa usa ka commander sa Moro Islamic Liberation Front nga musulod sa mga probinsya sa Lanao ang mga awtoridad nga walay pakig-alayon kanila. Tumala ni Abdullah Makapaar alias Commander Bravo. Nasagmuyo siya sa nahitabo ni adtong miaging semana nga wala pag-ia sa kasundaluhan ng ilang mga sagop nga mutabok unta sa Lanao del Norte. Alang sa usa ka tigom kay matud pa walay koordinasyon. Matod ni Makapaar nga daw dili patas ang nahimong pagtrato sa mga trupa sa kagamhanan sa iyang mga sakop gumikan sa insidente. Giluwatan ni Makapaar ang maong pamahayag uman ang nahitabong pagharang sa kapinduhang kagatos ka mga MILF members dito sa lungsod sa Kulumbugan, Lanao del Norte. Iklaro ni Makapaar na wala sila nangita og samok o gani andam silang makigalayon sa gobyerno sa Pilipinas.
0: Arangada! Arangada!
1: Alas 6:33 na ang atong oras, mga karangkada, sa atong pagbalik unya ang balitang nasyonal, balitang internasyonal, balitang sports ug sa atong balitang showbiz suman lamang sa pipila ka mga pahibalo gikan sa sales department.
2: Kini ang FMR. Favorite music radio.
3: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Ako si Dominador B. Okay, Senior. Sa New City, Torrel, Davao City. Tukad na kayo ng Magnum C, Capsule o Kape. Tapos di ba ito gamay, nawala yun, kalawin sa ginoon, nawala yun. Munang bintin, yun ako na inom, kadadla yung frenom. Kaysa kadlaw, kapag kaminom, kalima, aneh, Magnum C, Capsule o Kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ko ninyo kung gusto nyo. Pati lamiyag yun.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C, the most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Rejume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o L3 Pharmacy.
6: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at makapangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!

0: Tatapos ang detalye sa balitang nasyonal. Humanang usa ka simanang rollback. Mas dakong pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo ang lauman sa publiko ugma. Karon palang daan, mas maayo nga magpatubil na human gianunsyo sa mga oil companies niadtong Sabado ang big time nga pagmahal sa petroleum products. Mala sa report, lagmit mo ulpot ngadto sa 5 pesos ang uminto sa kadalitro sa krudo. Samtang ang gasolina lagmit mo saga kadalitro og 4.50 pesos. Gawas sa padayon nga tensyon sa Middle East, diin nagbinaslanay sa pag-atake ang Amerika og Iran. Ibasol sab sa laing ulahing oil price hike ang padayon nga pagtiurok sa balor sa piso kung itandi sa US dollar nga miabot na sa 62.72 kagabi. Malagyan akong gingon. Ay gumugto anang mingon sila nga na ay pag-usos sa petrolyo. Kay mupuli gina. Simana pa sila nagpaubos. Tanawa garon. Nagpaubos sila sa diesel o 3 pesos ato nakalabing simana. Tanawa pila gisaka garon. 5. Nisaka na pug 5. Nitubo og 2 pesos. Diba? Ano ba no? Romantag. Giloko anong style ni. Ha? Atong sweldo, ang minimum pertirang gamaya. May aksyon sa atong gobyerno ani. Arangkada. Arangkada.
1: Arangkada. Arangkada. Barangita. International.
0: Mauno pa dayon sa tuang arangkada balita sa buntag sa balitang international. Gisirado kagahapon sa Indonesia ang labing dako ng airport sa kaulohang siyudad sa Jakarta tungod sa abo nga epekto sa subli ng pagbuto sa bulkang Anak Krakatua o Anak Krakatua. Matod sa PVMBG, ang ahinsa sa Indonesia nga nagmonitor sa mga bulkan, dagkong pagbusikan ang nasinati sa Anak Krakatua. Mga 350 kilometers gikan sa Jakarta nga mibuga og abo, kapin 5 ka kilometro ang gihabugon ngadto sa kawanangan. Mikaylap ang abo sa Sukarno Hatta International Airport, hinungdan nga gisirado kini sa mga awtoridad. 5 pa ka mga tugpaanan duol sa Jakarta ug ang ubang bahin sa nasod ang apektado nga may resulta sa pagkaabirya sa daghang mga flight. Bisan sa kagusog sa pagbuto diin ang pagbusikan madungog pa bisan pipila ka kilometro, wala pa'y nakit ang timailhan ang mga awtoridad sa mga peligrosong pag-alboroto sa bulkan. Na mugna humana sa pagbuto sa Mount Krakatua niya doong 1883 nga nagpahinabo o mga tsunami nga mipatay sa kapin 36,000 ka mga tao. Mibuto usab ang Anak Krakatua niya doong 2018. Ang maong pagbusikan sa bulkan may resulta sa tsunami. Human midahili nga doon sa dagat ang nakong bahin sa bulkan nga nagpatay sa dulan 5 kagatos ka mga tao.
1: Arangkada Barangita Sports.
0: Sa detalye sa paugnat sa kusog, wala nagsilbi ang daghang mga Pinoy fans sa dihang napakyas nga makabanti sa sunod nga round si Alex Yala sa US Open kagahapon. Wala paghihapon nagkabalos ang mudaog si Yala in sa world number 18. Batog sa world number 14 nga si Iva Jovic sa Amerika. Dihang napildi sila ang panagsangka dito sa New York sa score nga 7-2.

0: 0939-862-5326 o 725. Nakabawi unta sa second set ni Iyala apan nakulang kini sa deciding set dihang giparot sa iyang amiga nga si Jovi. Sa maong kapildihan, tagak na sa US Open ang 21-anyos nga Pinay tennis ace og na tuluhan na siyang kapildi sa 18-anyos nga Amerikana. Ilang bitter luck next time. Kabalumin nga makalearn ka sa mong kapildihan karon dili ka na maong katapusan kung dili mga palang ng kasugdanan sa mong musikat sa tibuok kalibutan.
1: Arangkada! Showbiz!
0: Balitang showbiz kay hatagag 1 million pesos sa talent manager o vlogger nga si Ugi Diaz ang iyahang dalagang anak nga si Erin. Tungod kini sa usa ka single o walay anak. Atol sa ika 25 nga birthday ni Erin, gi-surprise ni Ugi ang iyahang anak pinagi sa bungga nga birthday gift. Na-capture ang maong special moment pinagi sa vlog sa content creator nga si Mama Loy. Then gipasabot ni Ugi ang rason sa maong labihan kamahal nga regalo. Matod ni Ugi nga daan na niyang gipromise sa iyang mga anak nga maningkamot gyud siya aron hatagan sila bonus kung mag-edad og 25 nga single pa og walay anak. Tagong anak na gidad og 25. Sa man akong i-regalo ito, okay? Ha? In town. Wala in town.
2: Hiya!
3: So nice! So nice!
0: Okay, dito naglanggob. Magabi natin mga suking ting pamilya. Gabibes ka pamilya. Garangkada. Nga doang Arangkada. Balita sa buntag! Siyempre sa adlaw kita karon ng Lunes Pizza City na sa bulan sa September taong 2026. Gikan na lamang sa APMR Network News Center, Princeton Lee, mga mga news writer. Harrison Cirilio, kagawabang din sa studio. Og dina sa tubaga sister stations na diya si Tolid, si Potts og si Jason. Kaoban ang among butang station manager Billy Danrel Dolatria ko si Elmer Dudes Romantico Tandog magingon pag mabinantayon og magpakabana sa mga kasamtangang isyu og mga nagunang mga balita. Maayong buntag Mindanao, mabuhay Pilipinas.

0: Ini ang 101.9 FMR Favorite Music Radio Davao.
1: Favorite Music Radio.
0: Kini ang FMR
1: Favorite Music Radio.
2: Yes, balik tayo dito maglangan, Miguel. Ang tungod kay aduna na lamang kitay 11 minutos ang nahibilin. Una mag alas 7. Alas 7 lang tagutob. Unang alas 7, mubanos si Kid Libunaw para sa programang Labo-Labo. Alas 7 nga dito sa alas 8 sa buntag. Paghapon pa maning atik, Sir Dudes. Good morning, si Bro Ibrahim Filosofo ni. Pa-shout out gano, dahil sa taga North Iguilto, puro North Iguilto sa Tagum City, sa San Miguel, Tagum. O mga taga puro 4, Kahayag, Nibataan, Davao de Oro, naglanog-lanog ka din, dagang salamat. Si Bro Ephraim Filosofo. Kahapon pa maning text, no? Aulahig abot. King! Galang hapon, ang ginagubos ng alaga, dudes, romantiko, tandok, magagala. Dili guwapo, dili tisoy, romantiko lang. Ba't ang disbaltan ka ron? Ganing pagdakop ni Vice President Sara Duterte na himong sumsuman sa kininiang social media mga higala. Daga mga pangutana nga gipangbato karon sa mga kritiko ni Vice President Sara Duterte nga nung wala lagi kunoy ka ng conventional police mugshot. Wala mugshot ba? Kasagaran dakpon ka, di ba? Maka mugshot ka eh. Front side, left side, right side, likod, di ba? So, bisan kuno o adunay warrant of arrest. No? So, netong September 4, yung tuig, nagpagawas ang, kabalo naman tani nga, nagpagawas ang Quezon City RTC Branch 98 o warrant bato kang Sara Duterte sa tulo ka counts of grave threats. Di ba? Pagka sunod adlaw, voluntaryo si Vice Sara nga mitunga sa kurte o nagpost og 360,000 pesos nga bail mga higala. Unya humanini gi-left ang warrant. Sumala sa iyang abogado, wala siya gi-police mugshot tungod kay voluntaryo siyang mitunga o wala siya actual nga gidakop sa baga pulis. Ang iyang kampo mao ay nagsumiti og litrato. Di ba? O gihimo gihapon magigala ang katong fingerprinting o ubang book requirements. No? Suma sa mga na-experience sa ubang mga naay mga warrant. Apan, gi-question kini mga kabibes. Hinay mag-aircon. Gi-question kini mga gabimes ni House Prosecutor Terry Redon. Ganyan, grabe kayo makatira ni Bay Sara ba? No? Nga miingon nga kinahanglan parihas ang proseso sa ordinaryong akusado o sa tuang vice presidente. Gani yang gitandi nga kini sa pag-booking kang Senador Rodante Marcolita nga bisan voluntaryong mitunga sa Sandigang Bayan pero aduna naman gihapoy mag-shot. Gimag-shotan man gihapon siya. Sumo na karon, usa pag itinuod. Di ba? Sa legal o inuntang procedural nga pangutana, kinahanglan bagyod og mag-shot kung voluntaryong mitunga ang usa ka akusado og wala siya gidakop sa police custody. Diri po ta sa gitawag na itong political equality. nga pangutana. Kung standard procedure, no? Kung standard procedure kini, ngadto sa uban nga akusado, nganong lahi ang treatment kang Vice President Sara?

0: agas akong singot kay Hinay ang Irgon. Busa dili pasakto, mga gabayad, buskarang ka, nagkapimilya nga mo ingon dritso nga special treatment. Ha? Dili pa maingon nga dritso nato nga special treatment gid siya, isip usa ka established fact. Apan legitimate nga pangutana ang giingon nato equality of treatment. Ilabi na kay adunay ubang opisyal nga gibok kung gimagshot bisan voluntaryong misurrender. Diba? Muna din nga, kung parehas ang balaod, nganong lahi ang proseso? O kung dili kinahanglan ang magshot sa voluntaryong pagsurrender, maunay dapat klaruhon sa PNP. Aron walay magduda ang balaod pata sa danan. No? Ordinaryong mamamayan man, o vice presidente. Wala klaruhon sa pulis. Kaya mga man ilang ginahugutan karon ni kininiang Terry Redon. Diba? Kaya si Marcolita ko, no? Oh. Ni voluntaryo man to. Diba? Unya, nga nung gimagsyad. Manay klaruhon. Klaruhon nyo na magpulis, ha? Sige, tinuodan eh. Hindi man tabugado. Sa laing gabahin, dito sa laing gabahin, kining ex- no, ex-chief presidential legal counsel nga si Panilo o kining ilahang debate karon ni ex-IBP president. Nagkainit ang legal nga debate bahin sa pagpagawas sa arrest warrant batok ang Vice President Sara Duterte sa kasong grave threats. Si kani presidential legal counsel attorney Salvador Panilo magkagabibes kapamilya. Misupak sa pagpagawas sa warrant. Matod niya, ang aligasyon sa grave threats apil na sa impeachment case batok sa vice presidente nga ginahusay karon magigala dinha sa Senado. Sumala ni Atty. Salvador Panilo, mahimong adunay problema sa konstitusyon kung magkasumpaki ang desisyon sa korte og sa Senado. Giingon pa niya nga tungod kay anaana sa impeachment trial ang vice presidente, kinahanglan unta nga i-dismiss sa Regional Trial Court ang criminal case o kaha suspendihon ang paglites nini og ikwas o i-recall ang arrest warrant matod ni Panilo. Ay puntos Panilo. No, gipunto usab ni Panilo ang prinsipyo sa presidential immunity from suit nga matod niya mahimo usab unta nga ma-apply sa vice presidente ang iyang rason. Ang vice president adunay mga opisyal nga katungdanan nga kinahanglang tutukan og dili unta ma-distract sa mga kaso sa korte. Amad di ka Panilo, ha? Apan lahi ang baruganan mangegala ni Atty. Domingo Cayusa. Ini sa Atty. Domingo Cayusa, usa kini ka eksperto sa constitutional law o kanhi presidente sa Integrated Bar of the Philippines kun IBP. Matod ni Atty. Cayusa, dili mahimong ikonsiderar nga double jeopardy ang duha ka kaso tungod kay lahi man ang impeachment case og lahi usab ang criminal case. Ang impeachment case, matod niya, nakabase sa konstitusyon o ang charge mao ang betrayal of public trust. Samtang ang kaso nga grave threats o sa criminal offense na sakop sa revised penal code, particular sa Article 282. So, ipaliwag ko si B. Nawala. Murag na ako, natulpok nga. Kuan, nawa man ang aircon. Palihog sa'yo, palihog. Gipati na usab ni Cayusa nga lahi ang naghusay sa duha ka kaso, mga kabibes. Sa impeachment, ang naghusay mga senador, ang nagsilbing mga hukom. Samtang sa criminal case, ang Regional Trial Court o RTC ang nagdumala. busa mga igsoon sa yano nga pagkonsulti duha kini kalahi nga kaso. Lahi ang legal nga basihan ug lahi usab ang korte o lawas nga nag-ubadi nga naghusay nini. Mga kabayan, mga igsoon nga magkapahunong ba ang usa ka impeachment trial sa criminal case batok sa Vice Presidente o kinahanglan ba nga magapadayon ang proseso sa korte bisan pa ang naa siya sa impeachment trial. Impunto alas 7 na sa buntag, magigala igsoon ka vibes karang kadawa na tigong oras. Salamat talaga kayo sinong pagpamina. Musunod na si Kid Libuno para sa programang Labo Labo from 7 all the way down till 8 o'clock in the morning. Ako si Dudes, romantiko tandog magingon, walay kapuslanan ang kahayag sa atong mga mata kung sa kasing-kasing magpabilin kitang buta. Bye-bye! I love you all. Gonna go, gonna fly like a dragonfly.
1: Mga ka-vibes, among nabati ang humut nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Kamakabuhay! Andam na ba mo? Anhiyan ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus, ABS-FM radio stations ug radio station partners sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog-daog dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghani mong mapalit, mas daghani mong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa ABS-FM radio station o ubang mga partner radio stations.
3: Di na mabugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
4: Prudensya Alpirado, tapos sa Gapanapo. Ay, kasundin ako sa Magnum C, sir. Loadlo mo ko nagtatamit ang Magnum C. Yung pagkadoog na ko sa iyong radyo nga, hinana, kadadlo ko nagtatamit sa Magnum C. Babo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, tanang natin mga palatian ginagmay. Pasalamat po sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya. Naparapon-apon!
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
6: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
7: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
8: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
9: Hugo Bistro.
10: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
11: Tara na!
10: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
12: More than good pizza.
13: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.

gikma. Murag sugal. Bisag pildi na ka. Sige lang gyapon kag all in. Kay abin mo na ay milagro. Why? Hala no.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: For keeps nga agri tips. Atong suportahan ang lokal nga ekonomiya pinaagi sa padayon nga pagpalit sa mga produkto sa atong lokal nga manguma. Kini nga Agricole Tip hatod ganinyo ni Col Herb Zamora Apsay sa Octa M Agri School.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: EXL Makabuhay Health Hour.
5: Ayan, muli tayong magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At tuloy-tuloy lamang kayo sa pagpapaabot na inyong mga text, ha? At sa susunod na minuto ay babasahin po natin ang inyong mga katanungan sa kalusugan. At sa mga gusto pang humabol, magpaabot na nga inyong mga katanungan. Patuloy lamang kayo sa pagpapaabot sa ating Makabuhay Hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our globe, 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. 8-1-4-3-4. At diretso po tayo sa ating texter segment. Alright, we have another texter, Doc Ben. Every month po, grabe po ang PMS ko. Masakit ang puson ko, irritable, at parang nag-iiba-iba po yung mood ko. Ano pong pwedeng mga natural na gamot para po dito? Victoria from Kidapawan City. You know what, Ma'am Victoria, no? Ang PMS ay dulot po ng hormonal imbalances bago po ang menstruation. Kailangan po ng tamang nutrisyon at lifestyle upang mabawasan po ang sintomas. Paano nga ba nakakatulong po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee para sa mga ganitong klaseng situation? Asitaba at malunggay na isa sa mga key ingredients po ng both EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee. Ito ay may mga phytoestrogens na tumutulong sa hormonal balance, serpentina at implant, no? Mga natural pain reliever para sa cramps at pananakit po ng katawan. Turmeric at cinnamon na pampababa po ng inflammation at bloating. Rosehip naman at agaricus mushroom na pampataas po ng energy at mood stabilizer. Iwasan po ang caffeine at processed food bago po mag-period. Mag-e-ersisyo at uminom po ng maraming tubig. Uminom po ng EXL Makabuhay Capsule, 1 capsule 2 times a day, at EXL Makabuhay Black Coffee naman, isang tasa tuwing umaga. Sana po yung nakatulong po ang ating mga sagot sa inyong mga health concern, at huwag pong kalimutan na laging araw-arawin po ang pag-inom po ng EXL Makabuhay Capsule, EXL Makabuhay Black Coffee, and of course kung may nararamdamang pain, gamitin din also ang EXL All-in-One Skincare Oil araw-araw para sa natural at holistic na kalusugan. Alright, Doc Glenn, may type 1 diabetes po ako. Insulin dependent na po ako at hirap po ako sa blood sugar control. Paano po ba makakatulong ang EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee para sa kondisyon ko? Rodrigo from Valencia, Bukidnon. You know what, Sir Rodrigo, no? Ang type 1 diabetes ay isang uri po ng autoimmune disease na kung saan ang pancreas ay hindi na nagpo-produce ng insulin. So kailangan po natin ang mga natural na paraan para tulungan po natin ang ating katawan para sa blood sugar regulation at insulin sensitivity. Nakakatulong po ang EXL Makabuhay products para sa type 1 diabetes. Ang EXL Makabuhay Capsule at kombinasyon ng EXL Makabuhay Black Coffee ay may mga natural na insulin mimic properties na nakakatulong para sa blood sugar control. EXL Makabuhay Capsule at kombinasyon ng EXL Makabuhay Black Coffee ay may curcumin at gingerol na tumutulong sa insulin sensitivity at pagbabawas ng pamamaga sa pancreas. While the EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee also ay may mataas na chlorogenic acid at fiber para bawasan po ang glucose absorption sa bituka. B vitamins na mahalaga para sa nerve protection dahil ang may sakit po na diabetes ay nakaka-apekto po talaga ang nerve po dyan, or yung tinatawag po nating diabetic neuropathy. Iwas sa refined sugar din po, mga kamakabuhay, no? And iwas din po sa mga matataas po ng mga carbs na nagpapataas din also ng ating blood sugar. Dagdagan po ng fiber-rich diet tulad po ng gulay at whole grains, regular na ejercicio para sa insulin sensitivity. Recommended dosage para sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon, uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule, 2 capsule 3 times a day before meal, at EXL Makabuhay Black Coffee naman, 1 sachet 2 times a day umaga at hapon. Para sa inyong mga health question, no, patuloy lamang kayo sa pagpapaabot po ng inyong mga katanungan. Pwede kayo magpaabot ng ating katanungan sa official page and of course sa ating Makabuhay hotline number. Pangalagaan ng kalusugan, pagyamanin po ang buhay. Lagi natin pinapaalala that health is wealth. Ano po ba ang silbi ng yaman kung mahina po ang ating katawan? Ang tunay po na kayamanan ay ang malusog na pangangatawan at mapayapang pag-iisip. Sabi nga ni Hippocrates, let food be thy medicine and thy medicine be thy food. Kaya piliin po natin ang mga pagkain na nagpapalakas at nagpapagaling, hindi yung nagdadala po ng karamdaman. Sa bawat pagsubok sa kalusugan, alalahanin po natin ang pangako po ng Diyos. Sabi sa Exodus chapter 15 verse 26, I am the Lord who heals you. Siya po ang tunay na manggagamot at tayo naman ang katuwang sa pangangalaga ng ating katawan, ang templo ng ating kaluluwa. Maging masigasig tayo sa tamang pagkain, tamang pagpapahinga, tamang paggalaw. Take care of your body is the only place you have to live. Ang ating buhay ay biyaya, kaya gamitin po natin ito ng maayos. Hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa ating pamilya at sa ating mahal sa buhay. Dahil kung tayo ay malakas at malusog, mas marami tayong magagawa at mas marami tayong matutulungan. Gawin po nating layunin ang masayang pamumuhay sa pamamagitan po ng tamang pangangalaga mahalaga sa sarili, piliin ang natural, piliin ang buhay, piliin po ang kalusugan. Hanggang sa muli, this is Dr. Glenn Sanico na laging nagpapaalala, mabuhay ng malusog, maglingkod ng may pagmamahal at manalig po sa ating pumay kapal dahil siya ang tunay na nagpapagaling. Pagpalaan po tayong lahat.
1: What's up, Doc?
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay products ay mabibili sa lahat ng butika na malapit sa inyong lugar. 90.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
0: Mga ka-vibes, among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.